Shaba. Ra ra ra ta. Ra ta la ya. Ra ta la ya. Re che me re re. Ra che me re re. Ri ma ma ma ma ma. Ra che me re re re. He vio to to mi sang ya. Ay ay ay. Ra che me re re ka. He che pe che kwa to we bura wa. Ay ay ay. He che kwa ten si ye ye ma ya. Ha na korwa re re. He sang ye ho. He sa ta ka. He ye ma sa ye kwa ye sa. Ta. Ay ay ay apange bakose satoko oku wankula bero awe wankula tango ni mye kanu ya mokama rarimosia rimasatoniara ratsamla makaya apange wali wabakamuna apawele semisima apatula kubioto pasange wakakata pampula amai tapula muyensa pakabona batula kubioto apange pampula amai pampula muyensa nero polinyali ya yesa amana wakatonda namo asanya wabakabona apatula kubioto arunako ruwarero apange basanya ho pasikama nyeko pasikama kenda ko asanya wabakabona abe sitana apatula kubioto ebyo onako ruwarero pasikama nyeko pasikama nabase ruwarero to wasanya pampula mai pakabona abasamirira pakabona abakoresa pakabona abatula pakabona ay ay pengalo sanawe pampula mai yesu kusaba pampula muyensa rima mama pampula mai pakabona ay ay hapa bana piwa bulimba hapa tuna kwa vyoto hema wambe kanisa hema wambe mwereza orwalero haya haya haya rima mama pampule nawe pampule razatala makayada razatalalele razekalale ratalalele ratalakaya pekalo so sabe apange sanya wakabada.

Buli kumacha ebinyonyi bigero kusinza. Ebire bikusinza. Ebanga nalyo likusinza Mukama. Amayengo kunyanja negakuba mu ngalo. Ebimuli ku ttale nebyeyanjuluza. Okusinza oyo eyato.